0: Gasing luar lucu na
1: ngong nilayang
0: muter pandatang ikuyu
2: ramung sang.